0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalayene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi amunata dentiala. Que nem que não mape a tonico na yaka, nari mucucho mutoquene. Que na yau ichanam. Yo yaka, yamahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama kadano. Wye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene. Evinya kukunele wihika yue ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahale makani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotele omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka. Amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwe vele velo hena wela wapia. Nachuna wakulela. Mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kuminararu amweri wanetanu ea kaye konto ni masana matamu na sese ni kumina tamu na pili. Nihiku mai maria akuruwele ye ifone ya wana manararu.

0: Mano, Edu. Muna.
1: Miana.
0: Caiu a cara aí, ele me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se achar. Me pari pari matar para que nem raca que não pia muna tá dentiada. Que nem que não mapa a tua nico na iaca, nari mucucho muto quene. Que na iau ichana. Yo laca, ya mahuco chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panla orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hamakarano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa nisote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku tene ni pajero nyawa matata, nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipi haikume. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayihopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: di kara mo inovre mo tanala. Bon dia.
1: Oh, bon dia.
0: Bon dia, din lo ganani mo luvi.
1: Ulo ganani mara mo na veveni wasula.
0: Wasula, galo ga bada avuko na veveni mo na kwenye ojwa kabani.
1: Aina ta kuna veveni na gumio pene veno vina.
0: Akuno kwa deretu ene.
1: Ya. Mangi meida puno kuno kanao na kwenye yaka.
0: Ah.
1: Lo ga deretu.
0: Mwaba na kwenye ojwa ka, mbuna mwati edhe zilwani.
1: Abana kana kana buna kana atwa murendele.
0: Ah.
1: Ah, iya. Atuvina. Kai, bitu bungu ngulu velo kulo kuya. Ura me kuvira.
0: Kinkala.
1: Na danata.
0: Bai no tamana nukano mbeso atima.
1: Nada, niko sai.
0: Yama. Wasula una veveni.

0: Demonta na Luluku, bom dia.
1: Bom dia, sou Belton e Cassimo.
0: Bom dia, Egumi.
1: De cara tenho nhovina.
0: Odubani, cara sou...
1: Bigimaza.
0: Bigimaza, mora me ande.
1: Na liwe ni wano.
0: Kambe nu wani nyua, banu na kwani ya ushoka.
1: Okuno, kafodi siyezeli, maibinti ya msele ui, oite na bana na kwani ya yaka, na bro teno za matelo, teno za ubaliwa, teno za mabasa. Abia mulugu hatu dele, la bunganti ni hile uliwa. Yakala mirala, mirala, murobu ya ovilela.
0: Ovilela.
1: Yakala ima zina, ofara zero za andimua. Kala mabasa zina, ori ya zina nga mtu meli wa...
0: Na utamalani, mkani mwambesu watiwa.
1: Yamba.
0: Yamba.

0: Ikane Zindielo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Iloga nani, Muluvi?
1: Antonio Kaitikuluwala, Gimita, ni Mwelemu.
0: Mwelemu, kambe ni... Baruna kwenye njwaka?
1: Hapa nukabona hapa ni hawa yaka. So, tingu mbire tena na hapa ni yaka, tapuna ya kanina mrede.
0: Na utamalani, mkano mambesu wa tima, mvuruna kama basi.
1: Tabo, brigad.
0: Yamba.

0: kaga kalau wendi kanzu opia. Odoa na mako kopia li wadretu yena kedi vino opia. Ofunom tuzia dhabi ba. Agawelao vino na sumule lwa watu emanye otabuya. Ha? Esse de cara boazea.
1: Camusunzie, akala kanzi opula. Camusunzie, akala kanzi.
0: Akala abala gatida fero. Ya wila aguye na guo, kaya?
1: Musunzie.
0: Onamari ya mulomo ya odume ya mono obu mozozwa.
1: Muyana do.
0: Abo wewe pode bomusuzi ha unajua uko sadai dai ndikana na vini na muya naye akafuna usuzi wa akala bala irume usuzi wa ah wewe ndo namenga kadenzwa
1: kanale wewe
0: ha ese dimpia gamia hapa kamunjaga ha akwada bunoni dhabi odi suzi zero mnoro gani kakurumwa akala waye alo bwana nzo pia kwa dubela mbwana kadifuna kani na weo difuna duusuzi ya mikalo dhafuna gamiyo wila DJ majelo haba ope gojesi age naduwele odabunu duusuzi ya kuhile na da weo miyo ndo nanga kadithu pia kasuza ocho mangwana dayo onyenyele liwa dikane zindi yelo undia
2: undia
0: mwagumi
2: Tatunyo.
0: Yeda mgumi, dinoga nani? Muloga uvi.
2: Muloga na meta muri kuna posto kampu.
0: Samueli.
2: Samuel Tomari.
0: Ah, posto kampu banu na kwenye ujua kapa?
2: Okono kaona kwenye kasura sana simbi atina anu kwenye kada.
0: Aha, wila kusala vip.
2: Akane ya tuanzelu, ado shola.
0: Aha. Baito, mama besu otima.
2: Yamba yo.
0: Mukale na yo.
2: Regal.
0: Yeah. Anokala ovina alo bwana mvadiwa mamura lele mpadwa yo bulo bwana agadwa sumela mbamwa takadivadili ono taiwa yapa kipaduile nada bulo bwana kayo mvadiwe cha dimvadicha ngani dhavipa bomu yana gadwela miyo nchibanodi vadande kamta magereni mumage unike lokuru Agelaga kala mbanangani mkwinyu diva damu ya na mkwinyu diva oyo nuzivala kama giwa
1: kama sunzie akala tanziwa malago kama sunzie sunzie
0: musuzi yani
1: sunzie
0: molo bwana vida kala kane mvonyie batakulu ile tomaro kae daene wini wanevo wewe ukose yangana Mwara lobu dho sogoro. Mio vina, jile inzi wa mio. Ogonea wila di pupurucha. Kawanga luwe udukuwe ili karamodha mwana manchibani. Kakila tapaka. Okose yangana. Okose yangana. Eya, no yuanana. Eya. Demuta na lolo mchito ni bundia?
3: Weto Belton, wagumi.
0: Dagumpeno nyo?
3: Muloga na izuvazu domini skape, ukulu murumbala.
0: Lizuvidi wiwa?
3: Ya, sabe.
0: Sabe kaya disiritu yonchibani yodere. Wewe wino garumage na wene sabe. Zabi.
3: Zabi.
0: Aha, wabano mwenye.
3: Mwopra odi tanala jani kala makatanyo, makatanyo, makatanyo.
0: Mwana mchito bumeri gafugula. Nga munzi weli inyukayo. Nkalanga rinza ngeza pende sile za vaduku mbwe pero sile jilingi nini nivi.
3: Agora, pende kovile ya chino njiva wadili.
0: Dada, ogela basi ya nantero zana. Kunu waneluwa na mazana zana. Kame nukua dhabi baru na kwani ya joka?
3: Ukono mwa kwani ya joka, jimukua gazayo mtino na niyo.
0: Bani pa?
3: Zina naji.
0: Nzano kuhizi?
3: Nyanguo. Epi silo somu ziwa? Mutu msuzana niyo, mbila sina niyo vina
0: Kwa kuwelo turumela mlivuru ni mwapa wale banza
3: na
0: peru.
3: Kwa kuwele kile miyo, no wangana kutu.
0: Nyanguo, aa, unakwene jwa kengasi?
3: Miyo na ikafiri kali yuzwa diretu.
0: Kwa hudu mdoga na yuzuku?
3: Jito yitu anu.
0: Makumele na tana taro.
3: Aa, makumele na tana taro.
0: Na tana taro, se.
3: Wadu mkwaga mai.
0: Mfuna mbae zeluga nyi, maru inyudo, nyanguo.
3: Kale mtu oyuwe lela kwa ene.
0: Ma ina nguo uwe so vae vi nsibiwe ina. Ono funa ono wabale chaa kuloka. Mwambu uza nzele nantu vae vi weni. Chamukande no ni chamunivuru ni to lebeli wana na vinti. Yene na beba chiri.
3: Ina nguo.
0: Haa.
3: Zine na ime jimu logi. Isn't that a dick? Imagine Kurana Yango.
0: Tabo, my unfasted the moves and go, but over Yango come. Well, long would I go than you two. By one best of a team, I'm going to go to Basara de Mosambique.
3: Tabo, for you, I'm best of a team, I know.
0: As soon as my dear, the little.
3: Who could already have any?
0: What are they? Joaquim Domingos Capese Nintamagelo Comuni Peno Mari on Funo Calani Nom Cosasso, Banu Funo Cala Maria Luca Ofia. Bon dia,
3: bon dia, bon dia, Gumi.
0: Na Gumi Peno, you
3: Nacadreten, telling you Quenco Radio.
0: Okuno Covada, Covada. In Loganani, Muluvi.
3: Logana mio balansa zedinyo kuna distrito ya Luapo localidad de Rovuma.
0: Ah, so balansa nyo mno apezura tu vadide, kai?
3: Ukuno kawai kawai makanine kadreteni.
0: Mhm. Kambeni ona kwani ajwa kabanu Luapo.
3: Aki apani yaka ni mwananga ba inoki balansa.
0: Inoki balansa. Dhavi takangasi.
3: 15.
0: 15 zelu mna mteze lugani? Undi mwa balance ogba baito anamudi ajutena no zifeli wona weyo anamudi nadirege weyo so balance ofuga michito akwari kusaza o kanu yufuno wala munyi bani peno bondia hello
3: bondia
0: mwagumi
3: okoro kwa dere peno radio yoko
0: so mari
3: mio
0: Ah, mafuno wala mundu ni banu na kwani ajoka.
3: Okuru kaona kwani ajaka to atene atene na kwana ni jaka ta buruna alo jira malo jelo.
0: No ta balan so maram kanu mbe swatima.
3: Obrigado, obrigado.
0: Uchito fugi wa Onyanza za na so mar germano. Mie dazi velo vino kala na nyod na bazo apo paganya.

Baito, walu kuno romane mambesi zima vavye vaidhu wachua bo mikombo. Ludo ni mkunya marabote, wana mwenye jualizu ni irabuli ya utu wenze na nchina Belton Kasimu. Lana ni kamido na Elizeu Salakini. Mie nudhuwa, ni Elizeu ya, na mtu kula, ni mvae bolea. Ejezi lola noguma na nilabu nina. Nyomu wale no sanza ya, mpado na tira azugu. Anda vina na mesi lawa. Mio, diwela. Obo.

Katona mere rabna katona mariyo no nyonye no silidea kamfuno zwa za mio bani kadin kaleso yo bani aspa e mwana kamia zaka makwatano na yaka moda kayo zaka makwatano ngam logil iyo kuna aspa ni tu mana boni mukuni matana meli muru wa mayo yaka ya 1975 No, vira yaka mano, no vira da kama kumatana, da kama kumatana yaka moda. Mwene mo hiyo ni hizi na musili wako anila. Wabano, zilebo doko bela, hae sena guwa vina, antame la oda na zinzi wani. Unde junyu do no fia. Oli, vamosu unde junyu.

Baito ronyo ini to ni da miraru na mitala kumetano ni kam pagnyo uli moga yon rale yam pagnyo bu on loga wila mpagnyo onda na ko da mina jirai mosambiki magma on rale wila ni kurna ma ba aba amparo bu waligi wa mina jirai mosambiki magma on rale ya wila anobu ama ba otene arabili wona lokulu wa ko da mina jirai mana no wo murua Muyani na ribawe wila akana tukuma na malabo aba murea eskana. Mangu wana sika chinai, malabo kumina manai, anoguma na loka dadu yoka yani milidi mitami rada umambesi, kuloka oitorash. Sika ishanu, anoguma loka dadu wape milidi oitorash, kuloka mitami rada umambesi. Sika sabru, anoguma na loka dadu yoshile, milidi da mitana miraru za umambesi. Sika chiposi, anguma na o sedi ya nikuru na moyani. Malabo kumi matama na kuluka sika chipili, anguma na o waltu molokwe. Sika china hii, anfuno gumana, uposha mtatibu yu kunle. Kwati yu gurue, uzuma malabo makumbeli, sika chitatu. Anguma guma na kwati yonampula. Anobu ilo otenia, akale mburo obu, anajombe uvina afina mtane ni sabanenye kana dhawa za mkamaka zifunani olaga nila zinapata. Ovano ronyo nito nyeza. Miraru na mitara kubina mitana minai. Na kankunye makumararu. Mwanuma murdi mwono vima basa mwinana nlogo. Imefunda na mkwaga Juana Brito.

0: Non diakona mirdi midaru na mitala makumeli ovano mabasa amuyana ndogo.
1: Radio Mozambique, Zambésia.
2: Mabasa amuyana na ndogo.
3: Antapulela dinim patamu yana mulogoni.
2: Mabasa amuyana na ndogo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radio Musambiki bachuabo.
4: Malejelo alboniwa nyomotene muni vuruana muzizubuno. Moyoni mudimani ya mabasa amuyana. Entana alela eninvaya ekulu velo na enimutitimia muyana. Dabuno ni mfuna nigila atina muyana, onatagie makata mio na ekulu velo eneye yotida mabasa animu kamieza okala ose makata mio, maski bali maamukwela. Mmawani, ninuafanya masiku mengene ayana, ankana makata mio oika anamu waku, ayana anyimuliwa, ayana anyanyaliwa na aina mikalilo zolaba obe osunza. Ayani nabo, maski bali ama mbali, ateliwi, ama amukwela, bagakala ona makata mio, anosonguri ya vi, mabasa otiano tiana, ya wila awoze okalao siku na siku na ntiti mio. Dabuno nilina mambali obaliwe omakivali, mbwenye masaka abano, onkala kwati odere, provinsi yuna Zambezia. Ninati ogila atina yene, romani ovruwa na jibo elivatado ninga kope ni weu. Mulina mio Joana Brito, mesmo a bassa de Jacinilton Ernesto.
5: Ayana o Podela.

0: biali jibo ya kopeni we un. Ninga maluge undabu no, ni mobile mambali obali we omakivali. Mboyi masakabano, onkala kwati odere province yuna Zambezia. Onotagi ya motene muvirleye, mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amudhae, maskibali maamukwela. Nona egi zindielo ya muya na waguru. Ntamela ga ozi wadhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia nilukuno dere. Nyomu liwove?
1: Dili omakivali. Muruda wa mneru guru. Mio divenyileo wale. Ba dina doza anu iji barikalo ni kuwa dhala. Barikala na gada mama ni kuwa dhala. Muruda wa muruwa. Mama ya gada weneo. Badunua weneo. Baditeliwa.
0: Muteliwa weneo muruwa?
1: Baditeliwa na mlubwa na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kanga sabu. Maunu wa badika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badu unu ile. Majakili upodi seru unji 20 anos, porque tempu ijile u, na tempu ijino yo vanene yoti yana. Badizo kuno.
0: Wali manu unu wa bangono. Na ungo vanene.
1: Kayunga mvanene. Atu anu unu. Si.
0: Ba mulozo kuno.
1: Badizo kuno. Mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Ba kwa. Badi walo kuno. Badiziveli wakuno muruda ubu wakuno. Kumu no lima. Miko lima gajaga na mbedaga. Bweri badikagulia ima gavagasunza. Miko nsigirudu moda wana mlubwa na wakonkulu hiri. Odoo shkola. Visa mondialu mtukula. Odoo chwabo. Feji letresidadi. Feji inframatika la. Na buwena visa mondiali. Depo ojidai veyo aki. Ozo kuno denovu udere.
0: Udere.
1: Se ba konsigiri. Umeter maduku mantua ba dimisharasao. Ba apura arua.
0: Anu laba?
1: Maji kao laba wila mwa guverno. Foi unga ilo boya bishkat.
0: No contrato.
1: Contrato. No banku lesegu. Fiko la memu. Maiso agora nsi nte emprego.
0: Je ganyo egoma?
1: Ganyo itumua. Olida weni.
0: Nyo mnumulo godwene mwoda mbale mwana mwoda au ba imangas?
1: Hai maeli mwoda vina guwa au sunzo malokonkulu hili. Umdiri nukulu bana 6 meses. Ja feji 20 anos mwere nubu wa janeru wa yake jino okosa 20 anos. Significa miyo udero kuno lingosa au 20 anos. Badili udero kuno.
0: Amlu udero?
1: Se, yene vina sunzo okonkulu irdesima segunda. Daino luna makura kosa inframatika. Já também vou concluir. Só me dá maneira de calar o ganho, cadinónia. Já dimi o dilo drogno, lisível o abariga cosa mandaga, abariga lima, abariga o ajudar a imaga. Cadio dele mais o yella mudoni.
0: O mano mumulo com ele a moali umurua, nada cá com mina beli, o cala na babinho. Malele o vira mudizi, mulo telua, mulo banodo mugumale ovi. Mulo golela mamu nenyo ali mudere.
1: Nigumaleo ni kuadala.
0: Ni kuadala?
1: Manae ali weneo. Wakala weneo. Yene badona. Bantikana weneo. Banidokuno.
0: Oteli wa masa kabale ya wale andu chavadidi. Labonto. Wanamuruba wanalosa kule liwa. Wanamuya nao umtela. Nyo. Ukala upele ni malugumi. Obe. Mluguma na bae. Mtu na mluguma na muya na bae. Bamtela.
1: Ne luguma na yene. Wako sa negosio. Ami vina dako sa negosio. Agaone wale. Yene bazi vile wanamiyo. Depois, malie, epa. Mundi zeno ubule kumu mama ya gali ya kaya kwa yene. Meda koda rote damenti. Ya ikana managa, ulumaputu, nsinana diluiza. Mana kateliwa. Mela kadimfuna mie ditieduwa aima. Alivene vana kuidari mie opu. Mie diga teliwa jazi no barajaria. Yene ilanada. Katenta arsorti. Epa. Yukonsidiri vene vale, ni tukulana, milani ndo odere, wao na mambalaga. Ni fiyo kuno, mambala ya divuzo kuno, deli uwe mela mida deli ziwe upruke. Dika na mwana na mtudu, imbora ka presentare legalmente.
0: Masa kena mwaka na mwana wenye odila?
1: Daikana odila, uduwene.
0: Udu mwodo mlogu lenyo?
1: Se, daikana. Depo jimudele miyo kuno, mambala abali azivele wanamiyo, kadi upodere lodo wa mejumu. Ila nada, yene tenku agila atini zivili wana komportamento dae, ate ya kie nukala veneva.
0: Mulubwa na wakana wae vina odila?
1: Kana. Kana.
0: Nyo muda na mwana mwono, mwano udu wakili wanga padarashtu mwakila mwana wae.
1: Wakili wana mada meli, ayi mayunu, ile vene watakulu vali miyo damdo, ila vina sobrinyo agamwina, wakala na miyo kulene mamaba kule, diza na venevo unu ile venevo pa modana mio zina na idimeki ba diza ba dimu doila omui na vina ba dikana venevo zina na Antonio ba dimu doila omui na tambe Janete baza ba kala venevo ba dimu doila omui na gu Eduarda etenabo na Rosa eten da kala na veneva unu ile veneva odome kusun zile veneva to concluir desma segunda
0: kuloka ba takul venyu akala mu venyu engene
1: ba kala mu riaga
0: yene wakana ai
1: yene kana voye ja orejo adu ila mio yene bakwile bali aleja na anyezelaga ja bali gazi velilo ni wano au ni vina kidiki ni matakamento ni adi tukula te diretamento wanu wila mutunyu odu mani odudulene mulugo mulo bamash na deli ni wa garde serni so kanilo mutamagia uno wiele ukana odo lima dae uno wiele adas atukule dilo boda so na deli ni wa deli ikala wani wale malabu mahono vidi yele lokuno odo sapadaga da mundani dione espaço awe ni vina venya do di testimonya rwa espaço na pale na re
0: nga muzie nga mamkwela
1: nga mamkwela
0: na re lokulo venyo mkale venyo vene
1: na regulu okuno dikane espaço mas espaço mesmo já ali ngalanga dil natural dikane espaço mesmo
0: mago vunyo benyo
1: ni magavo nyumba so kadina konsigiri nyumba ya
0: dere yamataka
1: yamataka na consequence atendifanya Ubia bloku kati konsigirile din kala accident TV ya kejili daka na accident wa mwido ya kejina na do ilo mitararo laba na senyore ne odu didagali kosa accident
0: na karo
1: na mota di pasar mal maj nyebe si domindi pronto di
0: kala mwido kati ne chaguru
1: kati na guru direto mwora di kala venevo ati ya ki dilivavi dilivenevo
0: takulu vengi si Chibarene, nyo mamune nyo wale mudere, nyo mulima kivale. Oti anoku wa ziza, wa elabo, mutu ukala wae, medelo ya katianile, medelo ama kivale, na medelo kuno odere. Ka uruchile ni
1: ukose padi? Uruke padie, inona mio, yo kuno na wene wale kavali diferensa bure. Ate diona wo diferensa vangono kuno gakana forsa meji mwisile. Divai wewe odo deo indikarama mbala wila kavirampu dizi wila konsofereri
0: dao dinoweda
1: dinoweda okuno nolima nambe dao onolima feijão bweri enofia kampanya yogulia feijão bukana kobiri akalokana ima tibo agulela bakalavi na ima balenga ja talvez ana babiwa o ana familia na wajudare por causa ya mada avai weweo na mambala
0: uima wenyu musunzele madagani
1: Mio oima waga o escola na verdade de sunzire ka de sunzile o doa de gomeli sétima classe depois so eliba e ya libile mama o de sunzia ya liba
0: liba
1: eiba na verdade mio no lima ne o kuno enje na diziwa wila mwana muya no lo no tentare so di robota di norucha
0: ukole mamu ne nyunka mfundo teliwa vina
1: ka di teliwe de lidane
0: obe ya lubana ya baramili
1: Alo bwana ya harame ya se na vani ni ya zinona hiyo ambiente ashu di njivi levadidi. Agora uwe na ima para ufara ambiente udule umfariwa kini dardere tu ulimutu mundi muwene. Adieka na azulu tinkudaa kuidara ima abale na uwa. Wa unlelega wila filmeni jaba na mio asunze toa di kuidaru sogoro.
0: Muna azulu angasa?
1: Dina azulu yeli babale na udula hapo.
0: Muna alo bwana?
1: Mwana muyana na mwana mlo bwana.
0: Ankala na nyumba
1: taku? Ankala na mio se mama ya ilu far, o, forma sauni.
0: Mwana yudu vina lukulina ganyo damloka na olina nyu?
1: Oli fora ya mio. Wakala na mio maga nyumba ya venevo. Ate nyumba ilu alugaruwa. Na enfermeru da ili venevo li mkwampanya ni mwene mpuso jisibu. So ye ni deshte mdo ili ta fazere 5 anos.
0: Udo ilu?
1: Uchuwabu kani yele la munduni.
0: Uchua bo unko saoni?
1: Mdo ili ya dhuwa gado ili na mabasa inabo labo banku lesegu. Depoji mdo ili ya dhuwa ili divesh.
0: Keyele?
1: Keyele mash.
0: Mashu, ono kuwaga mchito ni ula mloge wa mwadha?
1: Mchito ni malabu wa munduni agelan loge wa mwadha katendere telefoni. Mashu, ofia serdu pontu ateno konsigiri ukonversar wa mwadha.
0: Agora chini ya fidhile ene uduwa la munduni?
1: Mio kadini ntendere. Já vim na cada empresa e berate aqui já ele boa noite a o grupo mira vem mano le moda a do de vai telefonar pa o muti larga na 6 meses
0: até da mano vai umbal
1: mano vai umbal
0: o muti a cananga na mundo
1: cananga le mundo né cada empresa e beri digamosa aldo empadu a china a mamã noda soba nigo madani
0: munovuzela okolie kazuzile bozwa makata miyezini mpaduela obenyo kamuni welele lobwendi
1: no wiwelela dilo bozwa makata miyezini mfanye zinimfanya olaba durante malabo onji vakatambile olupa banko ejile odwa banko ina olaba katambile oiye lao shei ya problema dawini dilo boda ya galaba dindwa da ilena abandonado kantambira kobiri apa levana lugarie anya odo recuperar dilo bo odwana yeno alaba ziu dilo bodina da ene dijua una makura ya kechile na ido ni gumana na yene kana gumana deste Dusinko anu jindiro gumana mweri wa November. Ni gumana.
0: Vira zakata nuso gumana na mwana nyoenu wenyumbala.
1: Se ni gumande ya kejile mweri wa December. Ni gagumani leva abudu oreda ali mureda. Totalmente mureda. Ni mtu kulani ilu wana maana manu natambe. Aho dhona akela. Ya mpechile e kurudhea. Ya gura daki para mwene mu mashino komunikare. So yenu nkoda wila
0: e yeni lokuno. Kamfuno ilila mbunu.
1: Kambuza ila hii miodereo. Nada. Vira já cadinziwa.
0: Uno asapela nae. Obe mwana ya lumbula.
1: Deshi temune mo. Munduni mpu wa asapela. Ovanine kana posibilidade.
0: Uluka na makalili.
1: Uwila mandari lobo chilobo nade. So wai mabele nuwa wagwintare.
0: Masiki yene kamfuno ilila munduni nyonga mambali. Munona zavi. Mufuna vina muti yeza. Enebe mukana murima ubulu umambali ukudu mduwala yene.
1: Miyoka ni mduwala. Dikana murima umambali. Porque ba ima atabu elemio itambe edafu na ngawe ni vina aditabu elemio kadi ngoda te kadi nziwa dinogila tena matibu badu bwela chini mpadua para mamanaga woku avie we loda dret bagasa sanyida imai mi barigona ila te aki vida yai bu ya mtu in roma vavi in roma veneva agoro fi acerto ponto ja bazugunu amuri majami ona gaila nu kailo bo ya dret elo bo mesmo sanyidi wenyene talvez Diziwa gawila da ambiente majimunduni mwadha yeni kana comportamento deneso. Kana.
0: Masiku menjene penu o ane anu pupurwa saba ya zirobo lozive lwa labo unwa. Yeni kana makatamena bo unwa. Yeni kalo bolea viko obudiza akwe. Yeni kale lozeneso.
1: Wale avinyago kuno kana programa unwa. Penu mfieli yena atu yena guwa ambiente watu akwa ime kadinziwa. Porque cada um vive na etene, por um mundo ambiente muina, bavoloela.
0: Bagacalongo
1: avi já cada um se o comportamento de um viver e já malabo a cada um se. Na de ali se dois jogar o adilo podi na já piro bagajo a cobrir daí. Não sei que cada um se.
0: Esse dois jogar o telefone nem.
1: Tá ver.
0: Cobrir o gambala badgar mela.
1: Tá ver.
0: Bagacalo fiar vi bagajo jogar nesse ano.
1: Tá ver.
0: Por cá ele bonimos zumia. Mas nunca mo gilati na ene ba mvuza langama na gachi nuzuzumia.
1: Di gilati na mashika anwo do ngama mio. Elo bochi vichi ni managa. Moyana dudulene. Di moyana mromiliwe wo lu shkola. Yene ba lu shkola. Unkosigiri mkaravidari. Ama mbala ya ni nyanyala baadha ba viviri vene vale. Oromile madani mao la ba ba moda. Vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo botineda beriberi chini mpadua. E mama kadiongoda. Elo bojo mio kadiongoda oloka. Elo bogani jinu upa ingo dawe ologayo nile we mamuya nao o na mio ingo dawe tapula mulomo onkala dane ka ingo dawa ko
0: nyokuno o muloga za mabasa omunda monolima dinime nyu dino porela
1: dino di porela
0: mulime chan
1: din lima farinya din lima na mbede dino lima mbweri vangono vi mbuka ko mukunlima burema jiwo konsigirna Wona nansaka vangono vipra ima ukonsigiri nolima kadindo uchu wabonada.
0: Wakuno kala madabu ndima wambuga?
1: Kala madabu ndima wambuga. Agora na asuntu ila woka na posibilidad inje ni majivangono vi ukonsigiri. Wosaku ni moda mieli ino konsigiri.
0: Oja bae, beo.
1: Beo, oja, bae.
0: Wakuno mulima gani unandele cha?
1: Wakuno mulima unandele wakuno nambede, bweri. Iabala na kampanya do lima mpeza nolima. Mioko mo dilime kamu yana vika dingonsigiri mo iso dingo melo lima nambede na feja udene sobwere na farinya.
0: Mamu nofie da lima mpako gulia vini padumo?
1: Nofie da lima mpako gulia kala yaka ya kampanya te ukonsigiri gulia unu 20 mili.
0: 20 mili gamala monsapela watakulu?
1: Tapela na watakulu ukumporu na wagulena ima ina guwa kubriji ya mala dhuwa judaru wanomunda. Sempri na masosu ina abandifanya kubriji levina guwa jvesi. Digali madhawene gona ila dikana porudutu. vandoreda vagadoreda kobri jile invira zuzuzu kobri mala mio kala dani kobri jile vana male gani mio volumo ta verja jilo bwendi katamia
0: okuno nufanyo kuno peno mulukuzinya muswa dobo muno laba vinwa
1: no laba vose no pia
0: mulina mapia
1: dilina mapia
0: opia vina bamba basin
1: bamba basaga se
0: musunzile vupia
1: opia disunzile na mama yaga alikuzinya rapia la mapadri bidile bodingo no zingo no bagari sunzia sinyoro do muli ba vatakulu hapa no baadi fanya ba vatakulu vaga kulu ateliwe mio yena la baga wa visa mondiali baadha baadi pidiri bila no no funa mtu ni mkontratari apiego kulu wa visa mondiali mela no funa baadi dhani wale ba kumza rudi sunzia dilo bodina dhani wale niro mileo na alupia ba moda wa visa mondiali na mwinya ate kontrata wa ibimala Malie devia jolo di contratare mio kalagavine baba takuluvai opiaga mio dwaga batakulu uga kala seminari daile ni mariga delwa kala presidente tambaga daga io tambedi io mpiela daine mweri wa abril ya kejile dali weno mitarara wadi ligarla baridoa pe ora atanywa presidente chapo ni galu mitarara
0: done nasi ya nyomo pia doja za mambo ya msambiki chapo
1: ni pia se
0: Mwapile ni masake nabo
1: masaka
0: muziobu wa mambo wa Msambiki
1: ni romilo pia presidente alivo nyozi gebuza chapu la
0: sano
1: nao
0: mwapile la
1: pete pia twinabo mambo thenabo ya adile
0: mada yenyu anosibi wa mpia nyo
1: ninosibi wa na ma wa mwinya muliba kachi ntino ni sasa nyi mabasa hiyo komo dieno ni formarle ajvezi dino fia winji ene vadidi
0: Agora nyo sabo wa pela ndimo wa labo. Mwanamume menyu kala moziveluwe.
1: Onkala oziveluwe.
0: Nokana ntitumio.
1: Dino sentira vontade porque gelua ga mona muyano le hi nada. Ja para mi no nanga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu no mona oli sunzia dilo bodinchi. Porque ka ofuna waga meka. Diene odile unifanya wila kakosa ni basanti no ma garde servino ni sunzia dilo bodinchi.
0: Bele ukala opia ukala tereka. Opia wila visibiwe mfanyele la chini
1: mfanyele
0: zive vina
1: mfanyele sizigiri gienti sile vi mfanyele la
0: opia na
1: va matuani va pale kayo kana makuravi kayo kana sebola bai o wila hii ni pia nada vanofunia dilo bodinji pimenta sebola sinora dilo bodene sile dia mukuzi nyampule mu opia kanela foliage di loro Jete ne sile timpero dimpiwa na pamoto hapa le diga kalabo boja dino kala diferente.
0: Utaganya vina tenkunozi wa kale
1: yiji neji na tanyo. Echi ne echi ndo amnyamani, echi ne echi ndo amana kuni, eji yiji ndo amumbuga ni tinkuzi wa. Sile da detene mbuga kosa. Se.
0: Kuloga mabasaba anoporela ni vina.
1: Anoni kure.
0: Utia ulima, unopura.
1: Utia ulima.
0: Mabuku no vina.
1: Nigado kuno konsigiri lobo nini basaba.
0: Mutamira kada mwero be kada mabasa ntida yu.
1: Kada mabasa ntida yu agona uye ni unaona ila ni basa nti nilabili yu na vaya tantu. Bani vaya.
0: Kuloga mutabira labo labo.
1: Labo mashikai Depende. Labo. Depende yu ni mwinyo agona wila. Por exemplo, ligakala seminari ngesi yu ni vina kubri kamva yu alogo logo. Unomala malabu mangasia gavai wa yene vina wona ila atwa gabale tambi dava alguma coisa
0: okuno kuzinya mli wangasa
1: okuno kuzinya ni kala o oinji vene so se ole di permanente veneva na manu le mila pale di permanente veneva mio na causa ya mabasa dali veneva sempre di pidri ila kadi konsi na ore da wana mio kadi konsi gelo kala sempre pel menos kwa woga kala se podi odi sele se targi di no dari kose ajuda
0: mwini mampu mufanya makata mio mabasa aba na nyo muluga ila muadha na uvukaya mufanya accidenti mabasa to anda kavina mtu ufanya makata karamu tagayitha ni apaduile
1: ni bando ilo me tarara ja delo kuelo aparodo pia para nye ni ali oliweno okana okana kwezu ina go restaurante ina wenyo ja dado ajudar mabasa wenyo wale agora soko ni file ye iyo para oda banigava banigosa accidenti na mtu la di velela
0: hapo mwadho wa mwinyo mtarara ba
1: mwadho ya na vinyo mtarara ba nigadho kwa mdere si
0: mdere na mota
1: na dile na mota
0: ugu olapa vadi
1: olapa ni doaga ni virle via zero kaya yo ate sena yo doa mitarara ni daga ni virle via pinda pinda morumbala para okuno dere como señor Ocana Mota, guay, mundimua, bamba, na mala bamba, vela cambele. Badiveleliwa. Sí.
0: Bai, muda, ufanya makatame, bamkala.
1: Badikala, hospitalizado. Walu vina ureda mundimua, validio afu na miyo onga alido chuabo. Epa, ilo boya a conseguire, a medi kuveneva vina.
0: Sasa nyueveneva.
1: Veneva, sasa nyueveneva, maji arucha, badipidiri, badila, difuna di dueva takulu. Okuno vino kala namano na ye na guwa.
0: Amutemba.
1: Amutemba. Aungo do sasa nye desile da penu mutu wende ya mwedo. Podi winde ya ni kuvantu winde ya mejimo.
0: Mm.
1: Awe na unu do sasa nye da. Ditukuli wa didua batakulu.
0: Uno sari wa direto
1: te. Uno sari wa buka. La te buhoni ya gawi la mieda kusila hapa.
0: Mm.
1: Primero asidenti wali mwedo bu.
0: Mm.
1: Segundo asidenti wali ni bodu.
0: Mwedo bufido tuwe.
1: Iyi mwedo kwa tuwele so isha iyi ya kose ile vini vo. Iyi ilo boya.
0: Yali loda.
1: Yali loda. Agora eji ni bodo tazu unu ile oku banikaloku iji baika. Baadha balidhuwa batakulu baadho weliwa yene baadi tida. Baadi zugunu cha bila porontu kavenya. Mi baadi venya baadi mela. Mela nada dino visente bila bae. Dinoza malabu mangasi duutide onoweda. Mas depois di venya di dhuwa batakulu. Mio markar diferenza mio onagawila ina verdade nilo fulumua. Se.
0: Umana mwadizu wala nyo mulimu ya nawa guruva didi. Bo muteliwa, mufukala mamukwela, kamugila atile, muno lima, muno laba, nunanga iji guru indi mwavadidi. Guru ji eteni nyo munda na uvu?
1: Guru ji dinda na miyo onzi wa dimunya nabu ya dindi wa dindi kamieza. Kaya ufu na waga meka. Miyo podi wila dikana guru. So kala yene badika vondada naga, purika iya na enji malabu menja anofuna. Akose ni basa ni modavi ni maji mtu mwina kaona.
0: Kanoda.
1: Kanoda wini mejimu. Uye ni wona gawila. Shi. Elo babiga msegeza bagona. Maji. Mio noko nsigirona. Elo bwejile kididominari. Mio dangana gavi. Maji kaa ufuna waga. Kufuna wa mwina nabu ya mlugu.
0: Mlugu.
1: Mondi tidela.
0: Kimu afuna wila. Mwava evina mpaga nyo gano. Wabala nkodo vio odhelo bwene. Mwafuna mlugu dha.
1: Abala nkodo odhelo bwene. Mie diga ona kwa gadino wafu. Kamieza malabu menchi. Wa kamieza. Bada afanya. Badimba azeru mbwana. Okala paradu na mpodi. Okala paradu notota zilo bodhina vatakulu. Weo limuiana. Kaveda negosi ukargeri. Okala kumodo negosi ukaveda volima. Okana luguma kweza. Diaru kupirara atuye ili.
0: Ayana.
1: Ayana kwaga. Ya au zilo bwene.
0: Agilati watakulu. Ya anu
1: bwene. Majidimba azeru.
0: Abasa alu gilati watakulu.
1: Ugilati zelu kana. Diimba ya mbalaga kugilati. Mio kuno kadanga ni lodhao. Embora forme viver mina ima onodona. Dindo omunda badilima. Mio da ene dikana nia. Dikana roja. Dikana farinya. Unoona movimento gafio munda waga uo unoona. Agora chini nrucha. Olima nambi dikabudu ilivu. Kamoda arkilima to. Yake ni jilo olivuruana balima. Bakana. Govire liwa na yaka yantero. Mamuna ibali perezu. Ato konsigiru osapi la kumida yeteni vatakulu ate yaka yantero. Mwaino odla denovu, mela mbalaga kugilati. Mamuna wakangode lobo, kamba idea. Tere nukunu kuwanini, wakana sheyo. Hakakata ni unishpasu. Mwike mukose porisa uyami, ale govenya hapa parapale, mwona kalavidinyo ino miorari. Jada ene, amfuna ala bene juwene. Mela kadangani miyo digasegedea. Mwoka sami ale mitanu miraru, miyo tiyaba dilapale, saba udikana. Kadina yo chidiana mi doa inda mi aleda gamiraru mi nai mi doa ugulia dino chidiana daene oviveri kuvi
0: bueno
1: ana uye alobona ni mi odi kose davi gamona mkwa bana ole kali ovi ola kala din kosi numpodi
0: enquanto no arari amono
1: no arari amono aye mulugu ba mukamira ile gwejile bikala depo jamala prusua veji tempo liyo jino kumsaru mulugu mali na verdade o divuru wana belami o maino difuna la bepala nejo
0: Mwangana ka munduni makivale. Nubwela na siku na ujile lao. Mwukana njezi na anamuthi. Mujelo wa muthi. Eso zetene mwubwela.
1: Mujelo wa muthi nubwela. Muthi mwajadi komu lichelelemo wale. So papa gaku ile ni idhoa wineo. Makivale winterio wineo. Niyela ni idhoa kusa kampa. So kanikadiyele liwa maashi. Taveri.
0: Mwada melante tipe ni mando wa...
1: Nali mutati mwini
0: utega.
1: Mutati. Nando otega, kala, ukweta mikamba, otida makia ya maitata, nando wa mutati.
0: Labu nukuno mwela mwango.
1: Ni mwela mwango.
0: Baito yu dafuna anga Maria Makanaba, maati yu maleje lwa na mudho utene, ya makivali utene, anuburu wana mudho kubuna.
1: Mio dinuava maleje lwa balaga itene, ya mfanya muruda wa mneru kurugu, amana Marieta, amana Paulista, amana Eva itene aliweneo, ena uwa Lubera, nova maleje lwa amana Elshinia, amfanya weneo Bera, nuava maleje lwa amana Luisa tambe amfanyo Maputu, a sobrinha Gaina amfanye Obera, sobrinha Maria, no umvaya malejelo sobrinha Lourdi, umfanye a wenyo Shmoyo, etene no ava malejelo.
0: Apo jubo, chua bo mnuvuru wana, mafuna mnuvuru wana jubo gani? Nuzi vile chani, mungkosa munga vuru wana ba munga ubuwela mudhi?
1: Ja, teno, jubo eno ubuwela miyo wadidi, ja, no ubuwela jubo egeresha wadidi indipa murima.

0: Ati
1: baito hiyo no tamalani alimakani na muya na ovinde o makivale labo ya obaliwa mboinyi wasaka banonga maluga yene la kama kume lukuno dere nona wabalana e labuno mamukwela mamune omutia kagilatile onuzuma onotile mabasa oteni mpaka wapita vina bali ana makalelo peno o agana ni kami ezo bagatidi mabasa ba mabasa wakalia yene vina o sidewalk na masunzia nwala ga aya na kwa aye wila kagilati azuzume mabasa ya wila sapele aye mabatakulu asapele murala nota malena na motene mwala na mio Joana Brit noguma na mabasa asuma na ina
2: mabasa amuyana na nlogo
3: antapule la dinim patamuyana munlogoni
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na Emsor Provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
4: Radi Musambiki Zambezi.
5: Dabno sika chitatu mrabo kumine mararu amwiri otanu yaka ya 2026. Chitatu labo nomilio opupiwa aima erda embarela poli militi mpaka sika sabdu aima anopupiwa mpaka lakatanu dobaliwa. Dabno vina kuwa labo na nasa singila di Fatma. Mie nagiri mangana mbesika kona midaru na mitala leke mitana mirada mitala makumatana mitanu. Li Bagarada Silva na Paulo Pish motene batardi. Iyo, nilwa mpaka mangwa na mezi.

0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna, não. Erropela, eu te posso te achar. Me pari pari matar pra que nem raca que nem a monatá dentiala. Que nem que não, mape a toninho na yaka, nari mucucho motoquene. Que na yau ichanam. Yo laka, yamahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paroliwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya diskonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeliwene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi, uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodwapea
0: ahe olakela haye.

0: kichwa lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa saa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusa.

0: Moni moni kari ti olo chanani. Ulu hiya lukulu kuyela. Moni moni.
1: Moni moni.
0: Oku mayu.
1: Kamu kumika oku mayu.
0: Nalo chanani.
1: Lo chani mi ana Bernardo ila po soko.
0: Ulu soko nai. Kanle len soko ni wachumuri hai.
1: Epa na kula muluku akumito ntavo.
0: Ah.
1: Kahin orati mwi.
0: Bakan, bakan.
1: Nsua? Epa, nsua dini nani hii, hana ukula wa nini.
0: Inka musanyo?
1: Kamisi wakani, wakani, afe peretawa hii nkonta eriwa.
0: Nera muni waka?
1: Wala pa mene, nisani hii waka na soko wino.
0: Ore, ravo.
1: Eba.
2: Anga ha kanyo mam kristo
1: kam kristo
2: mo katolika
1: o kane kresha ti ko san protestant
2: a he mam porota ma hola wa mai maria hi yeni yenyo ha
1: ha to ma ha ka katolika ya
2: a he o kana na kani hai ya kai wo
1: ha bo
2: ana to thilo nar ni ku na su ele kumi ona panda wa chi ja ho
1: a ma firmer
2: Anka haya ka. Mbachere nito wachicha, kuno murno muchaka. Mchuna wa mwenyera, nyaka mwa mwenyera cho. Eli ya raru.
1: Ata, ni natu mazelo na haya kao ni masoso hafo nyaka hawe na atentera ka. Naweka we na atentera ka pama tamme. Amwishi?
0: Hoi, ma infirmeru ya umachincha ngayi.
1: Hoi, achiwa la tutike ringe tiru.
0: Ulu.
1: Na hata... Yani na haka na haka wane masoswa hii nati ntera kaa hikalike onsa mele kaliko nati ntera pahama kruketo ya na wijiliwa kato naro mele shpitali wiyo.
0: Wale rabo.
2: Balanto onka haka mwa mwenyera musi.
1: Ati kina mwenyera mamaka. Nika na hapa paka wa nika na kwaka. Na chote ni hali nkikwela na kina kuhi nkikwela.
0: Na kina kwa hino kwela ngo.
1: Yanao ya chote ni nama wakula mulapong.
0: Kama ha. Kale ni murechele.
1: Na chito mulaporatio mukaito ni murechele.
0: Ware rabo, no otama lela.
1: Rikati.
0: Otana wapama.
1: Pama, rikati.

0: Morning, morning.
1: What are they?
0: Nanu locha.
1: Muruko pela o maputo ana selen.
0: Ulu ana selen.
1: Anterwene.
0: Mui hai.
1: Mi ano kam kumika halukutora.
0: Bakam bakam uluku onera ni holaka. Ndivweli.
1: Ndivweli. Tawata nam kuwa.
0: Ho.
1: Ah, miriba ni maramasia enroma mekokola.
0: Ah.
1: Ah.
0: Kien rivweli.
1: Kenna uiva bo.
0: Ho.
1: Eh, manye telefoni.
2: Ana selen.
1: Mi ano kiriba.
2: Ahe. Ama makumiwa. Oanigo.
1: Owani nova kane.
2: Ah.
1: Tona wizaka uviha owanwe vyo tondono tana na mashuendo rizia o tepo nipanya.
2: Mpwane.
1: Wanita veza hapu manaunde la pili apili.
2: Muna wala kasako.
1: Na wala kasako na haka nyende ni mavya.
2: Wala.
1: Yeza wazaka uviha sante za kina mkudu.
2: Mapo inala mburoni. Aiwe goru.
1: Giole.
2: Nyo, anseli mam katolika?
1: Nada kang purstant.
2: Mam porota.
1: Menari kita tu lepas katolika tu, mungkin kita tengok kan lota. Muluk ane mohayo.
2: Muluk mohayo why?
1: Ibu yang nebo.
2: Karik, we marim katolika kahala wabekan mui penci ponen le name pun higus nen nanoro nihina oce laro.
1: Eh, mas na jipone nong kifuende.
2: Balon tu dia yon toka ha kawamu nyera mus.
1: Ah, amusi kinapa tera amaraka?
0: Ah.
1: Mana katana siu?
0: Ahe.
1: Amla mwaka annan tari wana mulvala?
0: Ha kila.
1: Na amara ene?
0: Ah.
1: Ana pala o ya wani papara papara papara inaro mala na seleni olwala.
0: Ana kawa. Ha kila.
1: Ansu atera?
0: Ah.
1: Maluku tora o atenem kivangelukari?
0: Ah.
1: Ananchoki. Anaka otene arowani.
0: Ahe.
1: Ala ankituna. Na ala hinkituna.
0: Ulu.
1: Kini moni.
0: Aha kela. Yala nochuna ni
2: ala. Mwalelelele.
1: Eh, aneraya hanatuwela.
2: Mwalelelele pahi.
1: Kina romela.
2: Buye matani wa mloku.
0: Ah, belevelu.
2: Bona, ulu kwa mwa kuhye bona iti. Bona tani.
0: Kwa katuna kwa wabi kanseleni.
1: Kina na ukari ungu mkelani.
0: Ulu. Evelevelo maini mkelai.
1: Obrigado, mteko wapama.
0: Ansele, nime leno rira iwachweye.
1: Ya kari kamluku kabo, bahakeze kari yo mteko. Kaka, ona.
2: Vandre, renda yo kalo maputo mai ngwene.
0: Ah. Mona huyo.

0: Morning.
1: Tanuruwa.
0: Anna arbelle o wali o na mahiti o pepan.
1: Wulu o pepan to ni na pia wore rabo ni na yuwa to.
0: Hey, local guy to na mahiti coast to na puri.
1: Ah.
0: Hey.
1: Atmuruwa hai.
0: Na arbelle no ki na na wi. Wulu ko ni holela.
1: Ah.
0: Nere ne chakan de kulu zakhan zakhan.
1: Hmm.
0: Ah, to ka hiri ta mane ke hi thoa.
1: Ah, he.
0: Eh, aquí na komecho, muru, mirimani.
1: Hmm.
0: Ah, yallan landar na ta.
1: Ah. Ma ka chami ho lan suwa hiyo pangeni.
0: Ten lon to na internet to ka ide so duala ten ten to acha.
1: Ngo mo ha cha me lan para, acho, acho ke himu nona shai koi.
0: Eh, nera nona ke koi.
1: Buena mamesa.
2: No, ola kala chisa o tiki ni ha. Onara o rukuredi wa miyako. O vi hote. Pasha mchudo. Onke vale achu ya jamala miyako. Eche kuni ne. Miyaka to orwa. O ajamele para. Orki mvava elapo na hale wiki. Che. O no, no vi ha kuk. O ya para mahene. Kuk. Uyu ya mape yu.
1: Ah.
0: Era ka sempre. Ma hiko na la inkoloji mo helelo jwa munkalo.
2: Ene.
0: Ma hiko na la hamlo tura ti kuiba munkalo.
2: Nyu wana mo hina mpunyara mo hina mhudaraji wa. Bi ma hiko ala ke ma hiko ene ma hiko ale zimana zo tene ya charo ngina. Aiwe. Gera hai.
0: Katende ke bare ata mujhe bula telephone kina wo chelan
2: ba so lela nto lo li kanela
0: o da ran to ragne ke me ki ta punya ko telephone ka tane ke bare
2: ala nyumi ko yo e brahi ano ne hero eni hava no puela hei hava ne re pur no ro akaruva no sha ki na arna pala no yao
1: ai wo pe mani ho pa
2: pala no ne lo mwana iwa
0: Nam
2: poyan antra ho.
0: Eh, no poyan antra.
2: Parepa. Muni vited.
0: Eh, atiro ni mru. Eh, marakan kabru yang kata tu isal.
2: Oh, shonte. Ama ya war baba.
0: Aru turu itu tera ya kita lagi.
2: Bantu pacaran jurak kami ha mukwa muntari we ariwe pranah hidoce no. Masalo kwa nusia kancha kaya nyo.
0: Nari.
2: Parepa.
0: Nari.
2: Nka haya kantoa mnyera musi.
0: Amwa mnyera musi yo pelera jinawe kella amara kaya wana masalora.
2: Mm-hmm.
0: Anayili kini yo mkakelele.
2: Mm.
0: Kinilwe kala tempe lama kasegere tususeka idanu.
2: Aha.
0: Uh-huh. Kinale kella ano champehere ke.
1: Ah.
0: Ana Zakaria.
1: Ah, yeah.
0: Ana Makolo.
1: Ah.
0: Ah, nana kochoko.
1: Nine merera wi Ethiopia.
0: Mm. So waji hullo e no kaani makata mi.
1: Mm.
0: Ramta hore munyanya o binyo tile parpio na kone ikaro ni kinecha.
1: Wala.
0: Nere mo shanka pare karo we tere nkala mota nkala problema.
1: Mm.
0: Baba le karo avenya o shile amala abo trezora su tempo.
2: Nayo mpanya motla se baba yo wotho na muriwa iwora se iho 10 muyo muja itira tano hi anone hipi
1: ai belelelo
2: na ni mwana kwene e muipe acho mureri
0: kene mmoko hawinyo
2: masimiki naona we yale anahole la mete kwa sito kwene hei hava hiwa uyi sindela wanyu wi kupanyara wanyu na rampa yao so repedwa na hi ana tano repelava.
0: Obrigado.
2: Obrigada. Mkale pama ose kuola wa mrejele.
0: O, tamalela.
3: Tu o autor.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kuminararu amweri wanetanu ea kaye konto ni masana matamu na sese ni kumina tamu na pili. Nihiku mai maria akuruwele ye ifoni ya wana manararu.

vanto ikale lo sotene siriso wali kanene vwa wira ni kumihire nlaka na mkumanelo wa ihabari mpanto ula wotano ni ereri elapu msambiki mniwa nove kalani muswa mahamulu pali mahawa we no kala maupisa vakani mahawa ikale lo saha ni kwe hira we.

Tiri pa Zambia hapa na Maenje Band. Apiri ndi makonda ini. Apiri ndi manu ndi safuna. Mbwe nyiyombo ni kundifuna nkabe. Mabanja ni andi mazinji. Panangu anafuna nzaji ni mamuna nkazi nkabe. Panangu mba na ngomba anafuna mbo ni nkazi mamuna nkabe. Banja kala ninga siri siri na tondondo. Banja kala ninga kuti chiru na paka. Banja kala ninga kuti kasosera na jiwa. Sakala pindi wapasali zozo. Uyarukumango uyarukufuza. Kodi muna tukukalini.